ni solokhon a selru sa ni khatyu am spanna ka na khu na teng anke re snaubal chanru na tata panu li hong khong chi ka khel chanru a khu ni holoming u kwan chi common o ka na na ka chi khu na kula kula yo ko chi solok yo ko chi shkaure sintiste re ril bala khu chanru na to oken sa khun kutan sa dina khex dina ko sa limang khu ka chi Nakwan sali hunku si cooperativas na baleba kuebli sahil poyanam jokep si shkaure sinkil rib na balebli jokep si okeng re nata shabilok akuebli shkwan hike taban haan mo ko naruta takataw kui la o mala sa komonin inka choko si tsolok utli cooperativas bi haan akuebli kun li shkweul re nakataw akuebli bayak li kakaure sinkil na taliman akuebli li tzolok chokrep chishkunilep li asociados asociadas malak li sahil poyanam ko chokrep akui chakshpanunkil li kakomon sali khalan chi nahej o natenau laesh li kwankesh sali khalan chi cooperativas na kwank li kawresink chokere fokanak na tabok akui le tol na taruk akui tesh sakong tesh okeng ut aran akuita teong le kaush ut chihokai na kui yo pes chishna wal na banchikli na le malachan akirush angelan kil di akuim wana mukonaruta chik taka junta eti di kaush le bal kamaincha o la hucha kumaycha malahok shkakalcha panakwan punshilah mare juan sash wanun kil di angel wana kotsko akuili railal kotsko li chakilal aban anakwan chik nakakeretal na kunabalchik li railal li chakilal li nakataw tento taakila o chanro nakatakakash malak chanro nakatakanumsi o chiho kayo na kwe sa choko si Angelak aban ko at kakultikabi nakanaw na moko naruta takabano chan chiho kan tento ban nakatakaw resiki sa komonil malak tento nakto okeng si kakunilo rena kyoko shukban li kanale chihokana kun li shkakwila le o la esh li sahil poyana malak li koka li kyoke shi tsolok li kanakanao bar aban ko na ilmanak kwe na nakaishik ban shbeul chanru naktakwank li kawresing malak chanru naktakwank li tsolok chokere la esh li sahil poyana aban makana shkehan nakman pan han nak tekele chola esh ka tekana chokte kulakhli karu teshlo kishbanu kil anak kwan shbana kli honal kwal kumpata kwi na nume ut kwi inka toruk chishbanu kil malak inka taka shbanu kil khun li taksi malak khun li kaansel chiru li kutan anak kwan kulakh naru inka chik kwan kshak kwi li matanakhte renak la o toruk chishbanu kisin kil khokam nak kuli sa ito lech yung kerech, kuni lech la esh, li komon, li nakike chol, si kabinkin, sa li halang-halang si nahe, sa li hungkong si kooperatiwa, sa barkoy na kulak si tiapkush, kere kobera, rakhla ikutan, rakhla li honal, yoko si shkerbal kakher, nakkwang akkwi, li shnum singkin, li hungkong si asilal, li hungkong si nalep yung kerech, kuni lech la esh, wakkwi, la holominel re, li hungkong si kooperatiwa, sa nakanaon na, na bali taklak li kwan sa eben ban tentosh banung kili inka naru takakana punak angel chi ishbek malak inka naru akwi takakana punak angel chi ilang aran na mokon chik nakataw bayak li chakilal malak li makilal nak nakabano li nalep hain aban karubi tarah takabano ren na kunak angel malak kunak nalep inka takakanap chi ishbek malak inka takakanap chi ilang karan tento bi na kyoko chi stil balris chi chadil bar kwan kebe bak angel khan li angel dosh banung kili anak ebe nak tubelah nak tusubaman resilal utre tali lakwi li hunku chi chinimkal angel li na bere simang sa li hunku chi kooperativas utan li chonchok cherula esh li kakomon li nakeke echo chi sholominki li hunku chi kooperativas renak maka kwi li kiopesh li shkana banki li utkho akshkakur dikachak rubelak kwi nakeke retan na angel ru nakkwan li tenk chokere malakwan karu ink anakenau li esilal kain chokere la esh li doje esh esh ok chi sholominki li hunhu chi kooperativas naru akwi tesik li ten naru tesik ebe li komon